0: Molto bug. O se mai questo nemo? Beer o beer? Ah, beer! Ah, shige! Ah, waiter! Waiter!
1: Yes, sir!
0: The guy make do haka beer gare. Pinabte!
1: Okay, sir!
0: Gulitan ako yung kamot. Okay lang ba? Digunit ko siya mong kamot?
2: Mm-hmm.
0: O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulte. Sulte, o sa pangalan ni mo?
3: Ako na si Renata.
0: Wala may kuyot sing mandiay.
3: Ay, dali ka rin.
0: Ay, ito. Ay, ito. Bayre na, Ber. Bayre na, bayre na. Pala ka na, bulakaw na ko.
3: Ay, di pala ko na may ihatod.
0: Ihatod.
3: Ay, kuwang.
0: Hatod yourself. Pala ka na.
3: Ihatod sa akin.
0: Wala may charing mandiay.

0: babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Bakit puro horror ang pinapalabas tuwing Halloween? Dapat puro love story. Kasi nakakatakot din naman ang magmahal.

0: and so much more!
1: Sa kulitan, rumaransyada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umaariba!
0: More sa umaga! More sa umaga!

0: Tekener! Unsa nang bird flu?
1: Ikaw yung bata ka? Hinay yung kay kag-ingles. Anak, ang bird flu. Muna'y past tense sa bird fly.

0: Dong, kanang pauban ni rago sa doktor, Dong B. Kay buron na'y problema niya kung mata, Dong ba?
1: Sige, ano man, ang sama ni mong mata?
0: Kanang paminaw na ko, Dong, murag, di na ko makakitag lain pa parihan ni mo ba?
2: Ay! Ana!
3: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
4: Tumutirada, danlog pa sa okra.
3: Ako na good ni.
4: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
3: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
4: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
3: Si Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatindasyon.
5: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
3: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
5: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
3: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni mo.
6: Ayaw!
3: Lips. Ipagtuon naman sa kuwa. Buhalo kong hayop. Ayaw kong pasangin li.
6: Sumbong na ka sa tropa nga. May halok ka kang blaki.
3: Sumbong na. Lips to lips ang mga duhas. Lips to lips ang blaki.
6: Imo man ang lips to lips. Uy, Mang Kanor. Anong imo mo nang gilips to si Blackie? Hoy, Mang Kanor! Anong imo mo nang gilips to si Blackie?
7: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Pugotamor!
0: Pugotamor!
4: Sana kung gaano kadali ma-inlove. Ganon din kadali mag-move on.
5: Hugotamor!

0: Tatay, ano ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Nak, pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Wow! Puwerte!

0: Bitoy Kanur, ikasaban ko gusto mo, maestro.
1: Oh, kay nga naman, Bitoy?
0: Ako manggang gikisa na kong classmate.
1: Susanak, liwat yung kay kaskuwa ba? Unyanak, lami?
0: Kinalamian! Guwapo ka, ayam sang surams!

0: ikaw, mi Connie, ang sekreto ko, nga feeling press ko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pangtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kag buho sang tambutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan, kay pwede man ini, nga himuon nga kalo, kapote o konpayong. Tungid ini, ginhimo sa daon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa aeroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito nga manugtukap.
1: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

Travel in style and comfort. As in, syempre, supermi kang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ang samong mga eroplano, tik-disenyo halis sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kon bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin, abo, kung ika masakay. Kaya tandaan, sa otro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Ang tunay na lalaki, nagbabago para sa babae. Hindi pa bago-bago ng babae!

0: Definitely more.
1: Definitely more.
0: Sa umaga.
1: More sa umaga.
2: Si Mang Kano!
3: Tumubirada, tatlong pa sa okra!
2: Si Mang Kano!
3: Kayang makalusot, isang kulay buslot!
2: Si Mang Kano!
3: Malauman, pero dili masaligan!
2: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
4: Hi, Mang Kano!
5: Ay! Hi, Nemo!
4: Pero nakalimot naman ka sa ako, uy! Si Cindy good! Ihagragod ti kabi!
5: Padami ka humot at ibayanan eh. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
4: Lain jud ka ayo ka mang kanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagwalay kagahapon ani, uy?
5: Makainom na pagilikas to kagahapon, ha?
4: Siyempre, ikaw pa?
3: Kanor! Sama na!
5: Padami, ako asawa. Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa kong asawa. Lipstick o ka ng mga balunan. Paborito kayo na niya.
4: Nakasa di ay ka. Lain-lain nung naginim mo ang story, ha?
5: Ayun, si Karinga, di akin akong asawa, diri.
3: Masa na ito yun, imusay yahaday?
4: Ay, kanang kuan mo good mini Mang Kanor sa una.
5: Ay, okay lang di mo. Hawa na din eh. Hawa na. Mag-networking na sa kaba. Di lagi kumukuha na yung produkto.
6: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pre, dudalam gina ginapaminsar mo haw?
1: Nagdamgo ako balaan kagabi, pre. Upod ko ang 50 ka contestants ang Miss Universe.
0: Swerte mo eh, tinog na problema mo.
1: Pre, ako ang nagdaog sa Miss Universe.
2: Abaw! Pwerte!
3: Subo lang ng subo!
4: Sa lunch break na palong-palo!
5: Sa tanghali! Araw-araw piyesta!
3: More!
6: Sa tanghali!
7: More! Sa tanghali!

0: Doing. Tanaw sa nako ng likod ang imong bag-ong t-shirt, be. Ngano man sabi mo tanawon? Kadjut lang. Tanawon nako kung asa ni siya made, basing made for me. Ay. Ah, yeah.
1: Ana.
2: Lunch na very good.
3: Very good.
2: Mga hits sunod-sunod.
4: More
2: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: nga may multo, tay.
1: Multo man. Ang pinalagbad kay mo. Hindi ka makuha. Multo. Diyan multo da. Pate ka man imo.
0: Hindi, tay. Ah, hambal ni Yaya may multo.
1: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita, Yaya.
2: There's more sa tanghali.
3: More sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, tirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni darling? Nagbuwag na day mo?
0: Ah, wala be. Nakigbulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo magpapista kung bulag ang uyab. Lipay kay ko ka single na koron. Makakita na putang mas bata nun. Mas labas ng mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, og labaw sa tanan, di pa yung gwapa. Kaysa may dimalipay, biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kita ka?
0: Tama yun na, ako yung idolo ni mo, pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po niinom, maoy na po niya kung kauban din eh. Tinabag yung maulian eh.
2: Oh, cheers na, Mang Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! Oh, Mang Kanor, isang pakasat para di mabungol! Oh,
0: sige, isa ba?
2: Cheers!
0: Grabe yung sugan eh.
2: Unya, Mang Kanor, ano may plano ni Moron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa tinood lang, kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba, ako'y mabalansya, ako'y mang limpya, mang hugas. Usa pa may kuwang nako, ganun iya kong gibulakan.
2: Oh, Mang Kanor!
0: Dili, sakit kay! Sakit kay, dili, sakit daw na.
2: Mang Kanor,
0: dili.
2: Okay lang na, Mang Kanor.
0: Dili, dili ko okay. Sakit kayo! Darling, hello, hello darling. Asa ka karon? Kita tabi, emisyo na kayo.
3: Sing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.O.
5: More sa tanghali!
3: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
5: My only radio.

0: Eh, pre, ganong kayo noktok man ka?
1: Akong asawa lagi man kanur, nag-hire o driver, batanon, guwapo, matsupag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, matingala lang ko, kay wa ba yan may sakyanan?
0: Pagdaban!
2: Mapapadighay ka sa sarap!
3: Sa tanghali, araw-araw fiesta.
2: Dahil lang saya, non

0: Dung, unsa galing height ni mo, Dung?
1: Ako, 5'9".
0: Ala, taas sa day ni mo, Dung, no? Yun sa kanin mo pag-igo sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Natilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba, tutunlan, tinaay kag tiyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant, kung sa diin sigurado nga saboroso gid ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, kinumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Galblador Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
2: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Ano ba ito dili? Saan naman itong shampoo na ko dili? Paitaginig na yung ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hot doon na yun. Mo pa'y pagpalit kagahapon. Isa ka butilya ang shampoo. Gihurot na na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
4: O sari ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Parang udungog na po ka ba?
3: Wako nagyaw-yaw ma. Bagutan na lang uta ko. Kuhain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon. Yan karahurot na dayon.
4: Subot pa sabot ni mo. Ako ang bigamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit na kay gikas pa ko? Tanawin yung ulo na ko. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabura sa gilid o. Di ba mauna yung gipangita?
3: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Wajog kay masulti ni mo ma, ikaw ni pinakadabis nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata manok, abtik pa yung kayo, bisag idara na.
4: Mangitad yung kagbikin kay gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Ba ang ipangita ni mo, dili mong mata.
3: Ba, okay ra kay ma, bisag diri ka, pinakatuhin ka mupuyo sa buha. Kadigo kumpleto ang mong pamilya ko wala ka. Tila dukas ko ha, lagot na yung ko na mo ugangan ka. Pwede ka mulayas diri, kay gayon lang yung kunin mo po. Alam yung kay panahon. Wah, pantay lang juga.

0: Kanor, dala ko ning maong iring o. Sa layo arong masaag. Bana kayo?
1: Yes, darling. Dalo na nako karon ang maong iring.
0: Oh, ganun na gabian, mga kanor. Asa nang iring? Nasaag na?
1: Pastila ng iring nga, darling. Kung wako mo sunod ang iring nga na, wako ka uli dire.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo! Hugo!
0: Hugo! More!
1: Zero! Minsan numero! Minsan love-life ko!
4: Hugo! More!
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya

0: Ah, talaga, talaga.
1: Kamalik.
0: Ah, dumalas sa tabi. Malang ka na. Talaga, talaga. Sige na tabi.
2: Taro.
0: Mag-isipog ba tabi? Balay! Naka-MOR ka?
2: Day pa rin, naka-MOR ako.
0: Aw! Ang baguna, kung naka-MOR ka?
3: Talaga, sa MOR, maski bungog, nagdadangog.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. You gave love a bad name. Woo! Lucky girl! Woo! Nabi ang ganda sa si Juby, ay!
2: Ay, palihong ko, may tulong sa mga chichiria, boy!
3: Eh, baby, ang chichiria!
2: Trabaya!
3: Kung mapitapoy sa tanong!
4: Ah, layo-layo pa itong resort nga itong atuan! Woo-hoo! Hawit na mo na kay Bobuelo na! Woo!
3: Hoy! Bira, ang dabiran eh! Sundagan! Mubiltikan mo yung headlight!
2: Hey, boy! Pag-sutbelt mo na, boy!
3: Oy, sa no! Pangatag po drag makaon!
2: Pasa po niya, oy!
3: Wah! Itsan ko rin pagkaon sa inyo, dawatan ng kamute!
2: Agay! Agay!
3: Alam mo niya, sound trip na ko nila pengos biyahe kay Dagatron na ba ko? Lain mo nang akong kuti yan. Pura magkaototon ko. Hindi na rin makaya. Ibugnaw na nga akong simot. Pura kaototon na yun ko. Gusto, isabay na ko na inig bundak sa music. Ano yan, digod? Bundak na! Isabay na ko! At yan na! Yes! Success! Huwag sila kalata!
5: Hoy! Magkinol!
3: Padami! Puro nakahiring sila!
4: Huwag siya, Manor! Ngayon ba ako, Mang?
2: Mang Kanor! Nagtag, Mang Ka!
5: Hoy, Mang Kanor!
6: Nagtog, Agwami Kaluhog!
3: Padami! Naka-headset naman na ako! Huwag din ako masabayan ng music! Dungog na ikin lang akong utot! Mudin na ako! Usay nang utot! Usay pagtunis ko ah! Bastos ka tao! Pala utot, basag asa na lang!
2: Mudin na ipagyod ka! Dungog kayo na mo!
3: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko! Ikaw yung pasangil eh! Mubalin ko sa front seat me! Pamasangil mo ha!
4: Wow!
3: Namatawa mo sila!
2: Kalor! Nainiobertag sa'yo mong lubot!
3: Pauba! Pauna lang!

0: tays. Maka-ons nas tas.
1: Hoy! Untatay na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo ha, tunto nga bata niyay. Anong sugdaan ta na to?
0: Tay, inabawan nga ida, kag inyugba nga bangro.
2: Abaw! Puwerte!

0: 金毛鸟。
1: Ako galing si Merlin. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una ba lang, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan nga daw. Ila ko ginasuyaan na binagin ko magkanta ako bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko lang sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May arabi isang-isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hamal sang caller, DJ Sophie, ma-vote kuya sang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko iya, kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hamal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hamal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo iya i-vote is Versace on the Floor. Dito ko gid bala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sa lagal yung mga lyrics ko. Hindi gali sila may problema. Ako gali may problema. Sa consent to, permin ako nagapamati para mabalaan ko mga title at mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang akon ng mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong ganyan salamat sa MOR. Labi na ganyan kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo akon ng friends. Abaw! 30!
2: Mau puente.
3: Oy dong, tanggalon na taka as my Facebook friend.
4: Ha? Huh? Ano man?
3: Kadi na taka gusto ma friend. Gusto ko more than friends.
5: Ana.
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
2: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem.
0: Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
5: Ang pinakamasarap
4: na Everything On End Radio Show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
4: More love songs.
2: Easy.
4: More dance.
2: Yummy.
4: More rock.
1: Swappy.
4: Lahat pinagsama in one.
2: More sa hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
5: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
2: Wow. More sa hapon na.
4: More.
2: 3
4: to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
4: sa MOR.

0: si Mangkanor!
1: Kayang pakalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Salamat na humanadyo kong type sa kong mga report. Kapuyan ni mo sa bawang opisina, eh. Napa-uniforme na ko nga. Mura man kong mamunyag, ani. Nabiyag na akong ikaong gaya, pwede, kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa, murag magawas na yun ang daotang hangin. Success! Naka-aircon manining among opisina. Ah, okay na. Name yun namang kusbaho aning ako utot.
3: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
4: Mm, nice office.
3: And, oh, and this is Mang Kanor, our staff. And, Mang Kanor.
2: Sir, gawas sa mo.
3: Mang Kanor, bakit ang sama ng amoy dito?
4: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ah, ewan ko, ano ba to?
2: Pandami. Ay, sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabankrot dito sa office.
3: Oh! Mang Kanor, pag may naman ito na humatong kalsada dira sa office, anong baho man yung opisina?
2: Ay, hosta sir, naiilaga, naipatay ilaga. Muna akong ipangita, ganiha pa kumawibitawin ko nga ayaw sa magsulod ni ma'am.
3: Uy, Mang Kanor, piuhi na ha? Pataulaw na ka sa bisita ba?
2: Walay problema. Akong pangitao ng maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, salamat. Nakalusot na dyan ko. Panabi, nakautot na po ko.
1: Mang Kanor!

0: Ay, tay, karaming blasang mo na klase ka ina. Gintugloan na kami sa maayo nga pamatasan.
1: Ate, very good. Maayo ko na muna. Gintugloan na ka mga kung paano magtaho sa tigulang.
2: Bawari man malam. Nahambala nang gintugloan ngayon kami.
3: Uy, ayam but na lang. Kamang ikarun.
4: Puwerte!
5: Nang gusto?
6: Sa hapon na.
7: Lahat ng order mo.
5: Back to back dito.
8: My only radio.
9: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Jubog 5 Years Old Whiskey. Ang ilim nun sa mga macho. Jubog 5 Years Old Whiskey. Marinis, masagamsaman ang sabor sang turugman sa kada lagom. Tungod kay himo ini sang mga eksperto nga nagikan pa sa mga nagapanglimpyo sang Imbornal sa Europa. Jubog 5 Years Old Whiskey. Sa kada dimdim, nagadasig ang paglibot sang kalibutan, nagalinog ang utog kaunuran. Jubog 5 Years Old Whiskey. Wala sang katulad kay pwede man ini itughong agatong sa motorsiklo, jeep, auto kag eroplano, kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog 5 Years Old Whiskey. As-as ang tutunlan at tay kag dyan, pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog 5 Years Old Whiskey. Don't dare taste it, even if you drink moderately.
1: Cool down ka muna.
2: With the hottest hits for the entire barkada.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.
2: Maride!
3: My only radio.
4: More sa hapon na.
5: Isa pa.
6: More sa hapon.
7: Isigaw mo.
8: More sa

0: More music.
1: More music.
0: More variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Hello? Kumusta naman ito ka, babe? Gimingaw na dito ko rin mo, babe. Wa palang ko kalugar, babe. Tagayla ko higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babe, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ika. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa, babes? Usa, babes? You like this? You like this? Oh, I like this kayo.
1: Hoy, Kanor! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nang babae na po ka ba?
2: Usa, nang babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw patakang istorya ni Raday. Kay wako kay lari mo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Kay guwang na ko. Sa pagtanaw ni mo na ko. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo, kalag na ko! Ayaw ko yung ginapag-istorya!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
3: Ang pinakamasarap
5: na Everything on It radio show.
3: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
4: Easy.
5: More dance.
4: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
4: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
3: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
4: Wow.
6: More sa hapon na.
5: More.
6: 3
5: to 6 p.m.
3: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Langga ba? Oh, saman. Kita kaning lapis. Akong balion, ha? Oh, ganun mo magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
1: Ana!
2: Mix of rock. Mix of rock.
3: I've become so numb.
2: Mix of rock.

0: bayad po.
1: Pero yan din 50.
0: Isa lang po, estudyante. Nursing sa BU, kakasakay lang.
2: Ang kaarte kan babaeng ini.
1: Tiyo, bayad!
2: Pira ang malining 500.
3: Sarosa na. Keep the change. Siman ini. Minababa pa sana.
4: Wow, muna sana. Oo ni Tiyo, bayad ko man.
5: Sanang pakukal.
1: Pira yan ding sanri mo.
4: Tulo! Iiba mo yan na nurse, kinaya na siman. Keep the change man. Galin kadlan, miluan pa sana.
6: M-O-R for life.
7: Turn your radio up.
8: You are listening to
9: Mix of Rock.

0: Matay man ka, Nur. Makatubang kong inday ba? Nerbiyosan man jug ko. Magkurog-kurog ko sa nerbiyos. Di na ko ka-explicar ba? Unsa may ikatambag ni mo sa ko amang kanur?
1: Mangutana ko ni mo. Unsa man imong gibuhat, una ka mo-explicar kang inday.
0: Aw, mo ilam ko sa katermos nga kape.
1: Panamay.

0: Basa kung kiss ah, trapo kung kiss ah, ba-ba mo.
1: Bow! What the?

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Hugot more.
2: Teka lang. Pahinga muna tayo. Pagod na ako eh.
1: Bakit? Ako sa tingin mo hindi pa pagod? Pagod na rin ako kakamahal sa'yo.
3: Hugot that more.
4: Music Bobo Max.
5: Ow! More to the B Express.
4: Sit back, relax. More Sucka B.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Huwag mong isiping nag-iisa ka. Tandaan mo, mataba ka. Dalawa ang bilang mo.
1: Right. Wala na kung ibang hihiling.

0: așa, si?
1: Și bang, Canor!
0: Canor, kuman na ka pang limpyo?
1: Ay, darling, wala pa, magsugod pa lang ko.
0: Ah, sige, mamalingkis ako, ha?
1: Ay, Tisa, mamalingki ka o niya anay mong sulom?
0: Ano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
1: Mamalingki ka niya bumukay mong sayal. Mura na bakag diling pitla tunog pa, ha? Klaro kay sensilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
0: Canor, oy! Madukay na ko ba?
1: Pag-ilis lagi dito, di ko musugot mubukay na mong sayal. Burag sayal ni Sailor Moon. Pag-ilis!
0: Sige, oy! Mag-ilis na lang ko. Canor, kani? Okay rani?
1: Sus! Puri-buyag niya akong asawa. Darling! Anong nag-shoot-shoot? Magkamubo kayo. Mamalingki lang ka, mag-shoot-shoot ka mubo. Pag-ilis ito, pag-ilis. Mura na baka din sa piyot, mag-shoot-shoot.
0: Muka, oy! Pag-ilis na lang ko, be! Canor! Kani!
1: Darling, my goodness, darling. Anong nagsando-sando man ka? Klaro kayo mong ilok ko. Nag-sleepless ka lang, gumro ba kayo kag-ilok na pa'y bukto ni mong ragpaa ka na ka. Pag-ilis ito, pag-ilis.
0: Sa muka, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo mga problema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto pirme. Canor!
1: Yes, darling.
0: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko ha? Dako na kayo ng t-shirt, nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
1: Kana, darling. Kana may okay. Kinaukihan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
0: O, sige. Mulakaw na ko ha, kay maliit na ko. Mamalingki na ko.
1: Ah, darling, kadali lang.
0: Unsa naman, pod?
1: Ang pinakwarta, ako nalang mamalingki. Ikaw, panglimpyo diri. Okay ba?
0: Kana!
2: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware. Stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: At ako'y lagi in your room.
1: Ano siya din mo, sir? Ang special kung ordinary.
0: Ano nang diferensya sa special at ordinary, how?
1: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
0: At yung ordinary, ha?
1: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
2: Well, perte.
3: My Only Radio plays more.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Noy!
2: Pai!
1: Nakakuloy yan ang mga ludog mo.
2: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
1: Saan ka bungagan mo?
2: Si Kirit.

0: Bagaso siga dyan.
1: Oh. Also, guwapong dakulo ang lawas. Masaligan ang braso.
0: So, matatuon.
1: Nakibungagang ka niya. Saan nakibungagang ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadakop ko siya. Kaya ba niya si Besh? Kaya ba na siyang mencho? Papa! Di ko na higihuan ka.
1: Tapos?
2: I can't stand him anymore. Dalaw, Papa! Ayoko na. Oh my God.
1: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako sa ni Kenneth.
3: Grupag!
4: Grupag!
1: Grupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kay Kenneth.
5: More sa gabi in space! My only radio plays more.
6: More sa gabi express!
5: More sa gabi express!

0: naghambal ang driver sa iya nga mga pasahero.
1: Ang tanan ng mga lawo ay bipaliog manaog ba'y kamo?
2: May checkpoint ba'y sa unahan eh? Liog lang ko ah.
3: Hala, di paano ni Karunong? Sino karo mag-drive sa jeep mo?
4: Bow! What the?

0: dala!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Boy! Boy!
3: Mang Kanor!
2: Kita ka ng talong sa tusiligan? Pati ng daghanang bunga, di ba? Hala, harbisan na, kay sayang kayo. Wala magusig kong pare niya, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong nga talong.
3: Mang Kanor, basig, si makasabanta na ba? Natuwa.
2: Boy, naon sagong ka? Kanong makasaban, amigo kay Miss Tagian ng Balaya, kumpare pangibi. Ako lagi manubagan na basta, kaysa naman uluro na diha, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha. Di kita nalay mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
3: Mahala ka, Mang Kanor, kung nagsuguan eh.
2: Ako lagi pasalig, anak. Musa, huwag naman ako kasalig sa kuha.
3: Mang Kanor! Mang Kanor!
2: Ay! Pare! Nabot na di ka, pare?
3: Ay, kung pare-pare hadiya!
2: Pandami. Isiga na mata sa kumpare. Pinapada ang aping. Nasuko na di.
3: Mang Kanor! Nganong gipanguha man mo akong talong nga wa man ka mananghit?
2: Ha? Unsay talong?
3: Unsa man ang mga talong nga nasa imong lamisa? Ako man na.
2: Uy, ganong naaman ni mo mga talong diri pare? Ligo na nga kong boy ba? Bawag ganin ang utlo sa imong mga talong pre. Pwede ko'y kalibutan na na. Oh, pare, oh. Pagmaan na lang yung mga talong ko. Kay allergy man kuhan eh. Pagmaan ko kakaunan eh. Kaligo na nga kong boy. Bawag ganin magdagmanas na ko. Madakpan lang lagi na ako na kong boy ng mga hilabot ni. At ilaw ganis ko ha ba? Nawara ko pare.
4: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Uy, muta kilala. Si mo, pre, ba? Sa muna, kailom-ilom. Si mo, pero sabang parte si Makpute, no? Ano ang sikreto mo, pre, man?
1: Ah, pre, simple lang, pre. Uy, man na yung sikreto-sikreto. Amo lang din tabuo, ah. Bala mo sa una may lap-up ko, pre. Tiwag ko lang in bulong. Git palapta ko na lang. Tutog ng maglikom sa bilog kong alawas. Kita mo puti-puti ko, pre. Bileb, bileb, bileb, ah. Puti-puti sa akong dokano ko, pre, no?
0: Ayabaw! Parte!
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express!
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Bakal daw kaya sinduman ki Chaliding.
1: Awin da mama, madiklom mo mga bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparhat dit. Kaiba mo ang si imong anghel.
1: E di, sila sa nasuguon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: So, Mang Kanor?
0: Pataka kag-storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Huwag ko gipadulog. Outside ako lang buko. Kano sumbong baka nga na ako yung angkas. Hindi man at tinoon.
2: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay ba juga? Kadaganin mo gipang angkas mga jin-jin, di ba?
0: Okay, ako naglungot-lungot yung makasabihan kay Kandako. Talilang ko magsumbagay na lang siguro ta. Mas may pa.
2: Sus! Adyo ko kagita, Mang Kanor. Eh, dito katungaan ba? Dali na ka naman sumbagan ng imong lawas kay lapad kayo. Musukor na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung respeto?
0: Wala yung respeto ni Pututan eh. Musukor pa na ba kong gamay to eh?
2: Oh, sumbaga ko! Sumbaga ko! Dara, o doon na kayo ko! Di ka kaabot sa kuwang Mang Kanor!
0: Di ko kaigo niya.
2: Walo uyaw eh, Mang Kanor! Hangin na'y maigo!
0: Bona chiman na ni Motor! Ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka...
2: Kakuya, oy! Ilisi na ba tanong din na?
3: Ikaw! Puto! Puto!
0: Hoy! Balik na rin! Ikaw balik sa putotan eh.

More sa Gabi on MOR, My Only Radio.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, biri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Really? Bunyagi itong matanong sa sagwa.
2: Ay, ma'am na, ano kay Muya man? Gaula, no? Papamunyagun mo ko?
1: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
3: Abaw! Puwerte!

0: Sika!
1: Bala?
0: Ano naman na? May kuskwa di.
2: Parang ikos mo yan, pale.
0: Oh.
2: Malangunasan ikos mo.
0: Shh.
2: Kulang sa training.
0: Amo nga ni pale, sige pangunas.
2: Grabe. Ani kusko ba ka narugsan? Ani kusko, baragan mo dyan yung panuma. Hindi, baragan saan dyan pag-intend yun. Pagparagi-agian sa nayaan.
0: Kanigon mong pale.
2: Ata na. Uto nga ni sa balay, dinlagan ko sa narito. Pagbalik ko dito, magalan sa panuma ko.
0: Ano tiyan ay, pale? Unong panuma ninyo?
2: Uto ba ganito? Inulas na balaw. Chusy man kaya yan ni si Miming. Bukan man basta-basta. Nya, kamo pale, unong panuma ninyo?
0: Kuwam na to pali, crispy pata.
2: Ha?
0: Crispy pata pali.
2: Kaya mo pala. Kunawa ako, bagay do-ido, mag-ikos-ikos ako pag crispy pata yan.
3: M-O-R! More music for you and me. Sa M-O-R, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Haya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Si Mang Kanon!
2: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
1: Si Mang Kanon!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kanon!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya si Mang Kanon!
3: Ay, Bitay! Maray ka rin bataka! Maray ka rin!
4: Take Kanon! Unsa man?
3: Bagsak na po ka sa mat, bataka! Kailain nga mat ang imong gusto! Kay kusog kay ka matulog! Nanti ka mag-study ka!
4: Unsa, Tay Kanon? Dito ka madungog ba?
3: Unsa di madungog? Igong ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
4: Na, Tay Kanon! Dito na ko madungog! Kambyo na tabi!
3: Sige, kambyo ta! Ah, oh, uya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
4: Tay Kanon! Kuya Away, makadungog na ko! Tay Kanon, nakitaan ko ta ka! Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya!
3: Pandamay, di ko na ikaw makadungog din na pita. Ah, ikaw nga ni Kubitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang dyan ka. Aron ka makapasar.
4: Tay Kanon, tumagas ako ba? Nganong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
3: Oh, ikaw yung mata ka. Hinagod ka makasinabta na yan ni Bitoy. Hinagod ka madungog din na pita. Hinagod ka signal din nga side. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study dyan ka firme sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka. Oh!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Miss, papaklatad na bilansang. Ang uno lang, mga 2 kilo ah.
1: Sorry sir ah, wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Huwag kang mulansang? Anong klase pharmacy ni nga huwag na lansang? Pagpanira na lang ka mo.
1: Abaw, perte.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Mangkanor, dako gyud pasalamat ang atong basketball team sa imo tungod sa atong kadaugan kagahapon.
1: Ha? Wa ba ko nagdula kagahapon?
0: Mao gani, nagpasalamat mi kay wa kami duwa kagahapon.
1: Dabay.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: feel at home and be entertained. Pugaran Hotel Resort and Casino. Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran. Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini nahamtang sa tunga sang kampo sang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities. Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan. May double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan. Kag family and suite rooms para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum. Pugaran Hotel Resort and Casino. Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kag kalingawan katulad sang panggingi. Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampa. Pakalay sang sigay, pauwak sang hulo nga manok, kag tintin bika. Pugaran Hotel Resort and Casino. Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Para lamang ABC.
3: All hits, one after the other. Pwedeng pwede, dahil there's more. More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. ¿Qué tal ya? Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Uso may mapilian di Brad. Nga, usara man ni kasunan, bulad naman eh.
1: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon baka o dili.
3: Ana.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kanihahin, ayun na lang gidna ako.
0: Kung sa mga katol na gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol na gilok-gilok yun. Hinaya lang. Mabuhang ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pag yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugong gani ako gibati. Pati lami asa kong paminaw. Lami yun kayo.
1: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Tinusun, kaligan ako yaya. Pati yung maruwa yun.
1: Kanor! Hoy, yaya! Lagong sa mga dina! Tahawa din ha!
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Aris ako, Mang Kanor, ha?
1: Hoy, Kanor! Nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
0: Darling, nagpaibot lang kong uban. Kay katol kayo, gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Giganahan po ka! Ganon din ako'y mo ibot? Ganon si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Darling, katol lang mag kong uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Ah, katol di ay ha. Mas maayo ani Kanor para di nakamagpaibot si mong uban. Ni ay Clipper. Ah, upawan ta ka. Alidre.
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Di koy! Luway siya na! Tangan hindi ka magparaliboy! Permina!
1: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imo mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-a-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy, ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.
2: Easy as 1, 2, 3.
3: Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Magitan ganita ni ma'am, ba't yun dyan ko ato?
1: Ah, ayaw na ka bala ka baliling. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Niyang saan man yung mapagpangaturungan mang kanor?
1: Eh, noon lang ako ang akong asawa. Nga na amnesia ko.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa kuda da, sig kumakig. Gamay-gamay lang gani kapag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagapula na ginag stoplight. Tapos nagdiretso yung isa ka driver. Bao, grabe, dahil nung buyayaw ko. Isa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Isa gani, gambal pa ko sang. Hasta sa nga, do. Gambal ko sa kagulingon ko nga, do. Do, hindi naman itama. Di para makalma lang ko, inbuksan ko radyo ko. Taribingin, ara sa EVOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Nandun ko makapamati, kamalan ako kakalmado. Bala na yung si Imo, ha? Di sa gani, do. Tikalon ako na mag-drive. Do, basta namin sa piling. Kagang importante, gidaw, do. Ay nakukabati, nga daw nagambal ko sa ang bad words. Believe di ba ko tuon sa EVOR, ha? Sa mga DJ, sabi, hindi bastos baba, eh. Ako na daw mahuya ka nalang balawa, ikaw bala nag-guha bala sa baba mo itong mga dinimonyo balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, 30!
1: Abaw, 20!
2: Easy as 1, 2, 3.
3: Para lamang ABC.
4: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more sa gabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Use dedicate in a sentence.
2: Use it!
1: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong dedicate yan.
2: Abaw! Puwerte!

0: MOR, My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang yun si Dong Chunggo?
0: Nalagi na, ayuha lang!
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang yun o? Wa di mo tubag ba?
0: Nalagi na, kailangan na natong makuha itong akong iparip dito nga isda para maluto na ito to. Muto itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado may langgit.
0: Abri na ilang gate. Dalawa, abrihan ako. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero makano, na may iro, oh. Kita kasulod dira.
0: Hadlok magkanang iro. Sige na, mamaak.
2: Kasi di mamaak. Mamaak lang, makano, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-turo ang laway. Bahala ka, makano, di kong sulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naligin siya dia. Di lagi na mamaak ilang iro.
2: Di lagi ko, makano.
0: Bahala ka. Di siya mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, makano, ha? Di mo makakilang iro ha, talawag, galaway-laway na o.
0: Ilagi, ako pa'y kunhunin mo, sige kung balik-balik nila ilang parchunggo. Tilagi na mamakang ilang iro.
2: Sige, sudlo na lang ako.
3: Okay, okay, sige, okay, okay, okay,
0: okay. Madamay, parang nga kong kumpare.
2: Magkador, unong ka, di mo makakilang iro, ipakak palagi ko.
0: Saan palagi doon ko? Mamaak doon lagi ng iro, anak. Kakita na ba di kang iro nga manumba? Siyempre, upaak doon na. Madama, mag-iro. Tulong din rin.
3: Magkalang, magkalang. Ay, ko, biyay, magkalang.
4: Binabali natin ang mga nightshift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Dong, wabakan ni batik hangus dia, dong?
1: Ha? Wala man, naglingkod lang ako dari.
0: Amo ba? Gahapon pa man ko kagadagandagan sa akong huna-huna.
2: Ay, rla. Ana.
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy. Take it slow.
3: Oh, di ba?
5: Feeling on my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Dr. Nur, perti naman akong mingawa diri sa mental hospital. Wa na jud ko'y mahimo ani ba? Nagsuwat na lang ko sa akong kaugalingon.
1: Mao ba? O sa mapigibutan ni mo sa imong suwat?
0: Wa pa ko kabalo, Dok. Kay wa pa manggod ni abot.
1: Pagamay!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Pedro!
1: Ma'am!
0: Ngan ta nagkakaturog ganig di sa klase ko?
1: Ay, mayumo kong kaya madam ang boses mo. Kaya nangiturog ako.
2: Nata, suy baday nangiturog aber daw.
1: Paano madam? Di man niya naglalarangog sa imo.
3: M.O.R. For life!
4: You're listening to M.O.R. My Only Radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kinsay isog dire. Tubag mo! Kinsay isog dire. At tubang ako ninyo si Mang Kanor kung isog mo!
2: Ay, Mang Kanor, ayaw pag maui-maui dire
3: ha? Ay, si Mang Kanor!
4: Kupo, tagitahan mo dire, Mang Kanor, mag isog-isog ka dire ha?
2: Relax lang ba?
0: Buhi ko, isog ka dire.
2: Dili!
0: Dara mo dire na. Kinsay isog dire. Gawas niya. Kinsay isog!
2: Ha! Sabak ikang tiguaga ka, ha? Ako'y isog dire! Nga naman, palagka!
0: Madamay, isog dire ang tawanan ni.
5: Nalok ka, Mang Kanor! Pakita pag-isog! Mo na ni mo!
2: Li, abanta ka, be! Isog ka, ha? Isog ka? Isog ka?
0: Sir, isog ka!
2: Nga naman liya!
0: Tara, ubanta, mangitat at kalawan! Isog talawan liya! Tara, sir, mangitat at kalawan!
2: Oo, naaram lang na! Tara, mangitat at kalawan!
0: Kanagyo, sir!
6: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
7: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: wala yung wallet ko. Kinuha mo, no?
1: Ano yun?
0: Kinuha mo ba yung pera sa wallet ko?
1: Ay, sensya na, hindi ko yun marinig.
0: Hindi tayo magkarinig. Di ba ako marinig?
1: Hindi.
0: Sure? Pabuti pa, palit tayo ng pwesto. Dito ka, dyan ako. Palit tayo. Dito ka.
1: Sige.
0: Sige. Ikaw magsalita ka ngayon.
2: Eh, hoy! Sino yung kasama niyong babae kanina? Ha? Sino yun?
0: Ano? Ulit mo.
2: Sino yung kasama niyong babae kanina?
0: Tama ka, hindi ka tayo magkarindigan. Diba? Mahirap na ka tayo. Tama talaga.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay, ako galing si Jimmy ah. Jimmy, pingkaw ang tawag nila sa akon. Kay balan mo ang tuo ko niya kamot. Ano yung tawag bala nga pingkaw? Hindi ni mga tadlong kay nagatigo lang git. Hasta sumong ganito, wepe ko nubya mo kay tinuya mo kong mga luyag sa chicks blao. Kiti, may ingkaw ito, mapiak na kamot pingkaw ah. Basib lang ko na suyaan, tas ang chicks ako. Pero so, umpisa nga nagamit ko ni sa Maninoy Wonderlana. Again, haplas-haplas ko lang sa kamot kong katiko, bala. Namin kitang ipikto ya kay mga duro, duwa kadlaw na ito gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Kundi sa ito, tiko. Sumo, nagauntay na siya. So, kanami, kisang ipikto sa nga Maninoy Wonderlana. Magsinyas-sinyas ko sa mga karabiyanan ko. Pailang patay, babay ko kay. Ito, kanami, lagi hakyaw-hakyaw mo. Tadlong-tadlong mo. Ah, babay, gani. Oh, babay, babay. Ano na, hindi ko na matiko. Bisan mangalot gani ko sa ulo ko do hindi ako kapangalot mo. Amo na gani nga manami gidang ipikto sang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Para kay sinyo niyang ginasulat mo man?
1: Ay, para ni sakon nga na blos, prea.
0: Inaginagin siya mo magsulat daw.
1: Pwede kinainay ko pala magsulat. Kasi ibalan ba, pre? May inay man magbasa ang inablos ko.
2: Abaw! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Bes, move on din pag may time. Sa trot lang, naging kamuhaw nga nabudlayan kagin mag-let go.
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Hello. Hello, boss.
2: Oh, unsa man kanon?
0: Boss. Mananginot ako, boss ka. Magsiklim ko rong anawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
2: Oh, mau ba? Oh, sige. Magpahuway lang sa kanon.
0: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play.
3: Sayaw,
0: sayaw kita.
3: Sayaw, Makanor!
0: Kaya dyan, party-party! Asa
3: mga
0: chicks niya, mga chicks. Mga
3: chicks,
0: mga
3: chicks, mga chicks.
0: Turun ka nun, arkahamis pa. Fancy arms. Kada say-say kita, pinabudos pa imo, imo pa ibudos.
3: Mang Kanor, nag-ring yung cellphone, oh.
0: Madamay, nanawag ang akong amo. Mga brother, kadali lang.
3: Oh, asa mo ka? Asa mo ka, Mang Kanor?
0: Magawas ako, tumagosin ako na itawag sa akong amo. Kadali lang yung kayo. Hello, hello, sir. Hello.
2: Hello, Kanor. Asa mga Kanor?
0: Hello, sir. Nahalagay ko sa balay, sir. Gitakigan. Doon ko, sir. Wako kabangon, sir. Mitsuo lang akong arthritis. Rayuma, pati hubak, sir. Nagdungan. Lain. Doon kayo paminaw, sir.
2: Oh, mau ba? Hala, sige. Nanawag na ko. Kaya kumusta na ako yung kondisyon.
0: Salamat. Doon kayo, sir. Pagkabutan ni mga amo, sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-ulian ako. Makajuti na ko, ugma, sir.
2: Ah, sige. Ayaw lang kayo buksa. Kung di makaya si mong lawas. Okay? Bye,
0: sir. Nakalusot yung kasa kong amo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
2: Oh, Kanor! Ano ba na akong gitakigan kang nakas yung balay?
0: Padamay, ang akong amo. Boss, laiki kong lawas, boss. Di naman makubos, naabot ko dili. Taas kayo kong kalitura, boss. 43 mo na. Libog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
2: Oh, mauba! Ayon sa duty sa Lunes Santo Viernes, ha?
0: Ah, mauba, boss. Salamat kayo, pero gano'n man, boss?
2: Suspended ka, kanahanak ka!
0: Padabay!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment. You're all-

0: Hani! Ibutis ako sa'yo, Hani!
1: Ibutis mo!
0: Hani! Mag-impact ka na! Nanalo ako sa loto!
2: Ginagawa nila ng laki.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: yan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Roy, no? Alias Kurakiki Kukukaka. Kalamutan sa ngalan ko, pero hindi ka mo mangikay kay hindi man ta basta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground sa babaw sang atop. Kag lima ka bilog ang ekspedisyon. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akong ulo, may palak akong buhok. So problema, kid. Pagkabati ko din sa Maninoy Wonderland, tigin haplasan ko sa mga tatlo ka adlaw guro to. Kapagligad sa mga pilapagid ka in adlaw, natubuan sa buhok. Ha? Di pila to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga palaka sa subong may buhok mang yapon. Taho mang agi kay kalbo na bilog ko nga ulo, ang palaka ko sa una may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kamanyo na. Ito mo na yung mahambal ko nga ang Maninoy Wonderland. Away ni may makapirde, ya. Nibis na ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw tanan nga masakit na ayo. Away sinabi na sa Maninoy Wonderland.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah. Mas aguruge.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Syempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Sa trot lang, ang paasa hindi lang sa tao. Pwede man kung kaisa sa pagbukas mo sang rep. Kina ba lang may nakitaan ka nga sulod lang sang ice cream? Ang ending, isda, gali ang unod. Aba, perte!
5: What you waiting for?
6: Umagang nakakagana?
7: Wake up!
5: Dito!
6: Sa All Hits Carrera!
7: Tara na!

0: Pare!
1: Ah!
0: Ay, naku pare, gaugtas. Gid ako ah, kadako isang problema ko pare.
1: Anong problema mo na?
0: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya, may nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
1: Ay, abaw!
0: Wala ako kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ko.
1: Ate, kung sa bagay, simple pala na nga problema mo. Mas dako yan ang problema ko.
0: Ay, nga aha.
1: Kay nagpangukay man ko sa bags ang bata ko, ang nakitaan ko, lipstick.
0: Ay sus, ah, wala mo na problema, kay dako naman na siya.
1: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kaya na ba yung kaya ko? Murang bumuto na gina kong itmigim sa kakahiyon. Asam si R? Ah, padaman. Lahak mo ng si R. Kaya na kaya ko. Si Turo? Si Turo? Murang na ito lang check sa sulod sa si R. Bugay-bugay gini si Turo ba? Abin akong nagbago na ni Waman na igihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw tutang hilom niya. Nabaday mong hiring ang magbanha-banha.
3: Mang Kanor, atong bidsyokon kay para kapapunta sa kanda.
0: Paya ba? Kabob paminawa ninyo. Tinawa.
2: Asa dapit?
0: Nagini-gina lang babae din eh. Nadisur sa CR.
2: Umura na mag na...
0: Oh, diba? Puro giganahan.
3: May basag lami king chicks ana, bay!
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulun. Lagi na. Bay, akong dito yun ang turo.
2: Grabe na makmakan mong Kanor.
0: Oh, relax na muna. Ay naninu gilabte.
2: Di na pwede. Dapat busulod ta kayo para makahit punta.
0: Tara! Ayaw lagi.
4: Si Karan ko niya, ana!
0: Pagkabakan!
5: Uy! Galagawan niyo, uy! Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh!
0: Abay, magunabog na kay Chicks din rin kitala El Toro!
5: Masay, Chicks! Kamalabit ako ang constipated ko! Gawas mo!
2: Daamoy ka, Mang Kanor! Ako pag-ibiyahan ako priority dito kahit para lang mo hits din eh!
5: Masa man, di mo muhawa! Ha? Kira-kirahod na mo, be! Ha?

0: mo pala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Butchok, 34 anyos, laon-laon ah. Migo ko na sang driver na sa ABS-CBN bla nga si Father Robert Reyes na bla. Migoy kami na. Sagtong wipe ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kurap-kurap na bla. Kasi mahapdos ang mata ko. Daw kisagani haloson ko kakita mo. Pero sa tong makabati ko sa Maninoy Wonderlana ngayon eh. Kinatistingan ko dayon kahit eh. Ating ko ba si epektibo man bala? Mamatuod, epektibo ginman. Ha? Sang gabi ito nga nakapangayo ko sa amigo ko. Sa Maninoy Wonderlana, ginhaplas ko sa akong mata. Pagkaaga, amo tukasulahay ko sa akong pananawan. Ha? Sang sadto nga wala pa ko gagamit. Medyo kakurap-kurap ang pananawan ko. Pero subong, why nagin ko sa may makita? So masulahay nagin ang akong pananawan. Kasi nga gani, uy ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Nag-recording gani kami ni Subong sa interview gani. Uy ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? Sige, mula na. Basta, epektibo gid kaayo ang Maninoy Wonderlana. Madamo gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Sa naghimo sini, I love you gid, I love you.
0: Dag-in yung nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah.
3: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Brenda, anong aeroplano? Nang yung nag-XX, ting lupadya pre, ako?
1: Eh, ala, pre, anong... Ay, basi ko na may diferensya ng aeroplano ni pre. Arara ng stewardess, oh. Miss. Nanon ng aeroplano, nang ikadra ka pa imo, yung halakop po na sa hubog na. May patulugan nila ng hubog na, miss.
2: Ay, hindi pwede, sir. Kaamon siya ang piloto.
3: Abaw! Puwerte!
4: Ready ka na ba?
5: Ready na!
6: Ready, set, more! Ready, set, more!
7: My only radio!

0: Bastos kay kamay.
1: Ha? Diyos sa manta ka?
0: Wala man lang yung kamananghid. Tuloy-tuloy lamang yung kanisulod sa akong kasing-kasing bastos.
2: Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kaging imong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko na din sa gawa sa niya! Oo, kagdadlok ko na imo! Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mangkanor!
3: Suka Mangkanor!
2: Wa ko madlok sa kong asawa, tanawa niya mga sanina! Kipanggawasan ako!
3: Go, Mangkanor! Ipaglapan ang mga lalaki!
2: Kanihiyang mga bragwak nit ipang pente ko ni Alia!
4: Isunggang Mangkanor ay!
2: Kanagod ako yun ninyong idolon kay dili ko under! Damay, ang akong asawa.
5: Hala, sa Mangkano!
2: Darling, kigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidan okra magodi dito, narimaho.
1: Hoy, Kanor, palusot magyud ka ha? Palayasan ako na yung din, he?
2: Wala, darling, ay.
1: Aw, anak ba? Pagtarong ha?
2: Isugagin ako asawa. Pangtas kay batasan, pangtas pedyong jagway.
6: Mangkanor, asa ko tumingin mo naman kanina, isug ka.
2: Ay, kamo niya, siyempre isug ko, pero mas isug siya. Murang kong tiger, pero na-trainer. Kung si Ander, over ko, sa kahadlok.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manog libod sang kulon. Santo, syado ka taas ang sugar level ko. Ambal ka rin sang doktor daw ma-diabetic ko no kung kasi tao mo. Pero sang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana. Ginhambal mo lang niya sa akong amigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kay Santo, sa kada pa check up ko, taas ang sugar ko. Pero sang nagumpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana. Nagnami, pagkikay nga, nagtaas pagin ang sugar ko, nagdamo pagin. Nahulat-hulat ko ni ganyan nga maglalawas mo. Parang subton ko kag ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sa sugar mo. Di, yadi, pamakwartahan. Namot may diya ka mga kontagpilaso mong kilo sa sugar. So, napamatundan ah. Kaya masyado gid ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana.
2: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.

0: kamatis. Cookies a utan. Cookies a ilong.
1: Bow! Water!
2: Now up more!
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamatis.

0: Joy. Paano mamalaan ko ang nagapaligo sa CR? Babae o kung lalaki? Ti wala man sa may nakabutang he or she sa may atubas ng portahan?
1: Siguro sa tuwalya, kung pink, babae?
0: No.
1: Kundi sa tuwalya, ti sa chinilas?
0: Ano kung dragon o kung gamay ang chinelas? Amo na?
1: Kung dragon, ti laban-laban, hindi gina babae eh.
0: Walang chinelas dragon ng babae, aw?
1: Laban!
0: No.
1: Ti ano biman? No kabudlay man naman?
0: Hindi, hapos-hapos na, day. Hulatan na lang ang magwa, parang balaan mo kung lalaki kung babae.
1: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: I'm going back someday. Kawat me, oh bro, bayo.
3: Mutang na ako na usa ka basong mantika na sila misa. Tama-tama. Magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausan ako tong tamban akong iparep sa silingan.
2: I'm going back someday.
4: Ay, kainit yun sa panahon. Ay, tama-tama na ako di sa balay. Giuhaw man ko eh. Oy, ay isa ka basong tubig. Ani ya, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda. Mag Asa man to kong mantika diri sa kabaso sa lamesa? Naaraman ako itong ibutang. Ano nawala man? Wala man po nayabo din eh.
4: Kasakit sa konti ya.
2: Ay! Pandamay, ang akong ugagan.
4: Kanor! O sa mo itong nasa baso?
2: Ma, mantika to. Kay magprito kong tamban. Charan!
4: Ayaw kong charan-charan na ha? Kay nainom na akong sa kabasong mantika. Kabayo ba ka nga? Kanapulo ko nagbalik-balik sa CR. Gusto nyo ko ni mo hiluan, kanorang ka.
2: Ma! Wala ti kang hiluan. Tama-tama ra po ninong kagmantika sa kabaso para mo-slide.
4: Mo-slide? Kabulo ba ka nga mura nagbubudlot ang kong almorana sa sige kutok?
2: O gani ba? Limpyo na kay kagtinae. Ah, di pa isa kabaso mantika.
5: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!